Au fianga mai le tiamaa, ia sa moa mai ala tātou tau tua lene yaso faftai te le lava, ia etu sa ia le tātou maftanga lene yaso mai le anali lare tāo li tūra fitu, ia se ia pa ia mani li taimi ia le la tāre tasi, ai whamalu atu au, whamangala se whare tonu le maa tau tua mani sungari au ia tufue, ia lawa ina tele an whare tonu le yaso, Ya fa malu atu sa mo le wa velo le ya e va tu ai se fa ma u longa a o tele tele me ale li le ne ya so ya sa mo ya ma tu te ma tu atu yo ma ngalo se ma tu fa le tonu ai manu ya lava le ne ya so fo fanga o toi manga luenga le ta tu tu no manu ya fo ile ta po inga nei ma tu ya o fenga ina fa na ya ongo le ya

ai mai se o ngar wenga to fira ta ta masani le tula fitu mo disi fonga la mo wori chone man wil to mafta ngam lisu ngata se sa sa mo ya ai fa so i foi le taimi fa man wi atele le tula ta to tnu pa so i foi ya

e fiu e wala au, ae ngalo ya te oe, o lae whaale e tonu whaalongo. Ia, po iso I mea lae whai tau le tusi, e te fiu te whai atu, vai o matai le mea nae whai tau, o lea le opulea, o lea le mtai tusi lea, ae he te le oi loa, e le o le leile wa ae le tamai titi, o lae pua oa lana ma ae pe blur, ona, e le o le leila na wa ae. Ia pe tau tala mai fo e te whaape, te ne mamala mai tala, tamai te le whai mai pura mi whaape lan tau tala. E ngalo ia te oi, e mana o mia le tamai titi, le wa ae o le fō mai, ina ia wha le leia, e le ngata o lana tau tala, o lana wa ae, ia o lana wha alongo fo I, mai ia whaape a fo I, ona siake le tuptupua ai o le whai ae o le tamai titi, malona tino atua, po I ei se meo whale e tonu, pele ai a, ia o le maana ia ia o le susu enga lea, o umana o tatou te whaalongo longo ai, ma tufa tufa atu, e whaamanatu mai wa o susu enga na whai au kilani, ai pe a wha au tui ai ngai au kilani, e leo ai nga uma, ai iei fu inisi ai ngai tua mai au kilani, iei fu inisi ai nga wa sifi ese a, kima wa tamo whai lama, ia wha tonga lea le moana connect, ina ia muli muli tai ai nga na amata mai ai le susu enga, Ina iwa wa aipia, po fa pe fea mai ia halom whanau. O nisi wa sifi Australia, sifi isi atunuu, ma sifi mai fo ilalo I nei Wellingtone ma motu isau te ia watu e tama whailawa ina ia muli muli tai, ina ia maua se ato toanga le nei su su inga fai ni le poti ele ngata I a inga olo o iaitu tonur su su inga a ia o ngā fui mō tātou āinga ma Lava Pasifika. O le pese, ia susuru atu mai a Levina Records.

ai a mātou matakainanga ma mana ki au o ma whanam tūlu ne whai whanongonongo mai tū mau ki tau whakailoanga nei. Tuka ai ni e whalu ka nā kai maeke longa ngai e mga hone toi ki e whanongonongo mai ki ai tūlu. Ai a ko whakausi mai tō he te tūlu whakailoanga mai he whahi malulu sino mātu take atu ki he hātou tūlu atau heanga api takitaha. A mamana ki a whiafu whaiungu ke whanongonongo ai ke he matakau maui ola ola ko lau tūlu hai a ka tauseha te tūlu o whakaholoanga la te ia mai a whiafu whaiungu ko e aho ua fuluma ono ko e ne hanga au atu a te tūlu ki ai ua fuluma ono tō lao matai ai, he matakau mui ola ola e hātou tūlu a whakaholoanga nei. Tō tau atu e whāhi e mahina ha me, te waho mahuinga lahi a ia maha tau tūlu. Kua whakausi mai tō ai e hātou tūlu a

chupu ile chino nei o se acha le o me o lo chupu ile chino nei e na ti chusia se acha o le me moni e fa chu se ile me le o la ile anga la lunga la chana si o le chino e mana o me le me ai e fa fanga ile chino e mana o me fo ile ile anga le me ai ai le ma fa ile na fa fanga ya o lo anga e se fa stalo le che tau sami se chulo e este le me fa fanga ai Lenganga. Ole chino foila, emana omiele lava lava, emana omiele off. Olenganga foila tangata, emana omia le off. Ole chino, emana omiele fale tatu chino no foi. E fa pena foila iale anganga, emana omiele fale no foi lenganga. Pena fatu o mea ye tutu po fale chino. E fai e letu, e fai e Yesu, o fata otu, e fa anganga ime e tutupu, ine e ta, ine o ta tole, e mana o mia, se fa maoninga o mia e tutupu. Ona ele e se fa maoninga o mia lele anganga. Le tau tala e fitala e fa pere tato fa ola, ma fa maana mana mama ya mea ya. Le o le fatu o le la au. Le tuto o le fatu. A yelo na wing na fa le anganga. E o foi activities po mia e tutupu yo tato wola. Mo tala o me tutupu yo tatu ainga. Fama tala fati te inga ole tala lea ile fama mau oa, lea tali fama mau oa. See, these are everyday activities. O meia, ole tupu ile o langa tutono ainga. E tusia le ata lea, pe emulmule le ata lea. Le mea le tupu le fale anganga. Ole maanaya laolo mamlama I mea ielua. Ona e faingo fie, ino tatu... na on tato mam lama ime wai faa e faa ngai le tuspa ia ia mea ia e faa ali ma yeile winga o mea faa le nganga ole nganga na famaile tala Yesu ele ane ono feo pe ono no famai ole nganga na te pua ina le ola ele ao ngā lava le tino ise mea see the spirit gives life The body profits nothing. From my tala Yesu, Oleanganga, a poor inner Leanganga, Eleangalitino Sesimia. Olono winga, better to a far, to Sesi from Talanga, Fapunga Latamai, Oletino, Napoal Meleanga Lutino, Olo Fale, Eleanga Lavalitino Sesimia. A Olemea Tawa, Oletawa, Leangalit, Oilangalit, Otala Yesu, Lototale Leanga Paia. O le nganga pa ia, na se fafanga ina lo wanganga. Aisea, o le mana o le tua e te malama lama. I mea nei, wa o le nganga pa ia, e na te faa malama lama mai le upo le tua e te tono lo wanganga. Ma e malama lama, o na tupuai le o lo malosi. O le malosi lalea, e ese mai le malosi faletino. O le malosi faletino pe no fatin faina e tulunga e alu e fea e mea fenga luanga. A ole nga ole ma ole ma losi fa le nga ngala na ala na faifa pele tua ona e mana o mi e tato le tua e fe so soani lo tato wolanga langa e yai matangi e yai ti munga e yai a fa ye tonu ole la rolangi wa fa wa ti munga ya o lu itau lo langa e afu mai I le tato fili po ole e ita ya te tato po le nga ngale ngale po le ti apolo le Ele emana omia la ta tole tua. See, we need God. Ole the way God designed us. Ele awana na fua ele tole fausiaina ole tangata. Na fausiaina ele tole tangata faanganga na ia ave oia ma vaenga olo tatu wolanga. Ole mana omia la ta tole vaenga ole tua polo nanganga. Ina ia amaile fa malosi ito tono lolo tu. Ina ia e mawhaiuna e te te e atu I ti munga ia. Ina ia mawhaiuna e te te e atu ia whā ia. Ma mea ero tu tupu wha pēnā. Ia, ole. O se tau wha a maala malama atu nōna e te muli muli mele o wha matalanga le whae atu. Ole o whae atu ele posto ole atua. Langa o yei mea ia, o mea ia le tā ua fo e paulo ole taua. Lale tawa le, fa mai tatu tile o tau matangata, alo o tatu tau maanganga leanga, o fa pule o le isirisili, o hanei mea ia, o mea ia o anganga leanga, mea o lo le vana,

O le atan tō wifo ma te tāno. Le atua ma mānai. O lau fi o lawa na whāpa ia ina tangata i lo suafa ma manu.

ngala te mai le mata upule nei. Sa ia vanga na ua mai asu esu engoro faa chido pe alam tanga ruenga o leo leo. Ai ua faa mao nia le yeyo maulianga alam tanga ruenga o leo leo e faa sanga yei la ua ia. E te tau waiyo na tutu lai lumo le faa msinonga e samwa nei.

So mai tae yo ma Selena ma soe ma le beselena fe e tau la malama. Ia ma le beselena e wha amabau a inga sa besa besa toai le sungai a Jerry Tap ma naia. Luas fulu lima minute te eleto lais fulu maltasi. Wa mai ato lea e mai fautuanga mai le matanga luenga o leo leo. O na umon ma wina it tono Wellington e wa alua ilunga lunga oi on mea leo le kopa. Ai mai se lao o mea ye wha o ngā it tono. O unanga ia o nofo afi tono Wellington e. Ia e tele lava vaenga pe ua whaatuwaie mamalanga nofo afi I tutonu o le ai Wellington e a maise lava I le Hutt Valley. Ona o le au ngā oi. Ia ua ngā oi I le ngata o mome o waea ia I lunga o cables and overhead lines. Ia ngā oi fo I mome o whaailo. Vaenga u maia e au ngā I le ngā luenga mata ua mole au au nanga o nofo afi I tutonu Wellington e. Ia o le ala ua maele whaalinga a le ngata le kiwi reo le whapefo I maleo leo. Ia tautua nā tātou umalawa, tātou manta I tū ni vaenga mani winga fo I pe masalumia o tangata nei le whaia le ngā luenga nei o le ngā hoio. Vaenga nei whao ngā I awala mō nofo afi ona o le masino aperilla. E pe whaono ana na le whaataun uina ni whainga malanga I le awala lei. No whaafi le aluanga I le Hutt Valley. Talu wai silia ma le... ona o ngai o inga ia. E silia ma le lima se fulu au nangana whaatu wai. Talu wai mo meo po mea whai ngā luenga nei. Nei wha o ngai ngā luenga le kiwi reo. Feo ingo no whaafi ia ua ngā o ia. E le ngata ua tu wai e taimi o ta ngata feo ai. Ia awa lusi e fo I pele maua tupe nei. Ia ona o nei fo inga I oinga tangata ole au ngā oi. Fautuanga la leo leo, wala au le numera leo le tas tas tasi, pe awha a bea o le te wa a yatu ma e masalo mia, o le ngā I oinga le tupu la wal taimi lea, ia ona vili wa velo leo le tasi tas tasi ma ripoti I leo leo, tangata nei e ngā oia ia le kopa, ia po o mea ia me whainga luenga ia le kopa I tono, ona e o tangata ave wha atau e mawele tupi. Ia bewa la au fo I le tasi o lima, le numera le tasi o lima I tevili I ai, ia pea fai o le ua umana tupu le ngai o inga le asawa pia o le asa tupu. Ia e taulona vili le tasi o lima I li poti I ai, ia ma vave tau I ai, ia vave fai ele fuafuanga le ngata o le kiwi reo, ia e fai pia fo I leo leo e mawa I la tolo o fai ane ngai o inga. E moni a le tau a le kiwi reo, e moni a le iteti le taue o mea nei o le kopa a po cables ia ma vaenga umane ngā o ia tangata nei a o le tau lai whaaluina e toi sui e cables nei ia po waea ia e whai tau se lau wafe tā la tupe alu ai ia ma le taimi foi ia na umalea toi whaatai tai ia ma toi test pe e whai e la tau su enga po o saunga le mu faa wawai feo inga te leo vaenga e hanga ia nei au nanga e toi faa leleia ia talu talu ai lava ngā yo inga olo faya nisi ia tato ngā luenga fai faa tasi a mata wina lo o faya ngā yo inga ni e tangata ia numera nao tasi ia male tasi o lima eli poti e leo fisa o leo leo. Tātou pēspēsenga tāle tū lēs fulma lua, ionā tū I whafonga lei tāla fō, mōle nei fō iaso, tāla inu